Wanyana yole wako mahalape Umponsi tse di jeje tsa tlhapi Even le ko kerekeng ne ke sa ye Cause na le mo praise and worship Ke dula kere I wish nkebere sa jola Because uthubile pelo ya ka Antere ka diwashe Kante mawe mo

0: Ah, lovely, lovely, lovely. Kopa ya bobedi, kopa pina ya bobedi. Hali, a wizi pina pe a racha magel?
1: Yeah.
0: Ok, ota chuza pina we bata. Na ki fena racha magel eto? Ngwele mwa hela we bata nga bobedi. Mm-hmm.